0: asem na madachi ankwa maset torobento no to no ne na bofo sane na ni onyamu a yanya yiraba yesu yetimi akono nchen ye ni esreja so nam ne honhon konkono so enyama yen ewo nanzere ni yesu kristo dimu amen anopai yeda ejo nyankopon ase wode ye waya mayen emre no ko nanso enyamia anopai mi sori ye me hwe malam no mienu na alam no mesi o ani ye alam no da no nan no nan bebo na masori alam na mo nanso kakra wode abedure ha ye be kan kire mo ama aboa mo na yi mo firi wo hawo ni musuo ni esan ni amane mo no de ye be kan empempi nansan emu kasa bia ba Ghana ha edoso papa papa papa se wo bia bia nanu a na ninu ya bi kan yesu ho asem o si o jai abrofo de bible be dada ayen kasa na koswa nene midi simaketu abi e chire wumu ama wamfa saa kasa na anhye wutirim anya anyamesom ankwa bonsam jem saa kasa no wuma ni di wumu demo a edi wumu hina wubejai kristo som na ejai kristo som so a na chese wuwu a nye baabi a kristo wo ana wo ko ho bie anything yesi abrofo e de bible be daadaa yen hwe se ye nukro se nye nukro me kire wade e matia sempati nson chichemu dunum Matthew 7:15 wose munhwe muhuye etiasem wose nhwe sopa
1: and it does so
0: munhwe muhuye adifo atrofo no ho na wonam wanti nwoma mu eba munchen na womudie woye mpataku adufunu pefo amen Wasi yanhwie huye Yesu ne kaayo wo boye kokko. Yanhwie huye wo adifo atrofo ho. Na wonam wanti ngumam waye ho se nwan brɛ. Nemom wonum akumam de eye pataku adufuru pefo. Amen. Wodofo hwɛ abrofo di bible be daada ye dia. Na mi chpa chire wo se abrofo edi kan baaye no wonum bai se bia nyame nkofo ebe kan nyame asem a chire nananom nananom nim ede wonum nim yesu na o sa abrofo no mi susu se wonum di yesu dini ene be kasa kire nananom ene nananom so nya yesu mudo ene anigie tudi wonum achi ene ma wonum nya akwanya edi wonum konko asummu ene ye yesi ship no kwa na ekom simu a wonum timi yi semia ni aka kire me se ye bekume ampare ampara ni yakume ni atwitwa me ni adema ye enkwan ni ya chama minuanom obi ani bi wonum si ye ni wonum apo ebasa wonum a ye yare ni wonum a ya ye mre no ema ne meema nkoda no ni ye yi wonum agu apunum wonum awu ekoso akopim se wonyame ya adom na enkuaton ne ne ton etwaam brother abrofo kura ya bibai sister Wobronia ya friend Ramsaya wobai wodi presbia sorry bai wa Antoni pa wa mfu obi dwomum anko nemo wodi Yesu ya wowu sorry ye hu asem ne bai wa medada nipa John Wesley bai wobati Methodist. What the Yeshua ya what we are sorry and what some nebay? Why me fenny padumum and fananko unquasum. James Macion by Wabati the Church of Pentecost. James Macion, I'm a dad and nipa, brother, sister, Bible Korea. Wabachira ye wonum bachira ye nkwaji ye kwany tene ni abrabo asitina mu abrabo di yesu ya wawu ya sori ya obaba bie mui ene bachira ye enti wonum edi kano bedi ye bonia wonum ebedi ye chire no abachira ye nkwaji ye kwany Adenti ene titi nwa manwa wobiye ya nenye ni wode ohun kwoto so na ho wofa ho nto papa no so efrise Yohane kan was same Yohane kan sem bi wose odofo pa she papa ne sua na yo papa Na dia waye bon no ohun nyankopon. Won ma ye ba to ye nkoa, won ma ba fa ye no mum dia ko ye nananom ko ye no, won mu hun nyankopon. Won mu ye pataku adufuru pefo. Won mu di Kristo kata won wanim. Ebedi bon. Shei, ana sana di fo atrofo ye wo gana ha. Fye kwanya wawonumu di ibu nipa. Fye kwanya wawonumu di se nkwafu awadie. Fye kwanya wawonumu di ji nkwafu ajapadie. Wakofa boso mkitu webi. Nwa di akoshebe ebi. Wasuwe yu diifu. Nwa ji nipa ye yadi ya wabemi ya kwa hospital no. Wadie guho. Wasitrum. Nye huno. Enuwa ma nkwafu wano, niye so nkwafu wano. Ninyina ya atro. Nenu kwa se mtro doho na mikacho se. Wanyanku poti ni doba bakwe ye friendi Jesus Christ. Yesu ya yasrani ngo. Wanyami yasrani. Ene, wadifu wabi ebu apu. Wasofu wabi dibone. Na wako kaa, wasi ya chulo se, touch not my anointed. Wa anointed, why anointed ni? Bunsama anointed ni wanasi unyami anointed. Yesu Kristo Nazareni. Kristo ni chilese di unyami asrano. Wano nebeka dan kwa mwasem. Wano nebe chile yese. Eni wunu ya bone, mawani mre wo yonko, brother, ade na wufira sempeyo, akwa na adahu, wuni pebi nsema waka yenti, wude wo hon tosuo, so chai, na Bible nukura abrofo di beda adaye, hey, debi, wubi bai, Befa ye do mumu koya. Wubi abba. Abba miyankwa. Adamo wadi kano. Adamo wadi kano. Bonsamu timinwa. Adamo otosu miyenuno. Bonsamu intimeno. Brother, sister. Se wubi bai. Edi bai burubedada wubia. Ebinu mdi abba. Ye de Bible ame ye nyankwa ni ye nyane moroso Senya Yesu ya wawusari ya ya. Kamikuwa pirizi inkamemai. Kamemai. Senya Yesu ya wawusari mamia. Kamiwu ya nkenyene. Frise wonu maminie si suwe njine evu. Na me na metiasie. Na metiasie nyamia. Eye Jesus ya wajie menua. Odofu. Ene me nkasa bibiri. Asem papa wuhui etia. Chonhu firi wonu ma yekase. Bruni di Bible abe dada yenu. Chonhu firi wonu. Ne di papa ne tini ne nechi. Die Ramsa ya de ba yenu. Die John Wesley de ba yenu. Die James Makion de ba yenu. Enu ni ye friend asempa. Asem papa. Akwatafuwa nainu. A wunu mko. Siria fuwansira bemwa. Ne edwianie buono. Ne nemo buono. Ne sike buono. Bako kase. Wunu ya die ye ye nye. Ene ya asem pada. Asem papada. Ene asem pa me kachile wone se. Enfa hon to sansem no so. Se bro ni di Bible be dada ye. Ne mon fa hon to so se. James Makion edi nyami asem brewo. E u fili Bible mu. Ramsaya di nyami asem brewo. E fili Bible mu. Papay, ye friend say, John Wesley, wa di Bible, wa di nyami asem bay. E fili Bible mu. Mumu obi na adamu. Na enkomo bone ese wabrapa. Wanyami nshira wabibiara. Wanyami numu wabibiara. Wanyami nkan wabibiara wutie me. Ehu. Wa Yesu Kristo dimu. Amen.

0: kwanye no se o kwamyo akwa kituwa ana ma sanu se yo nde zuube kwa de ene yo ka na me sem
1: danwa dan kwanhia esiye ewo konongo no omanfo ano wotesa ehyen mu binabusuafo enayi wonsunu mu te ena yakwate wonne a wokyere mu se na wonnuamo etetesa ehyen mu bi na ebre wokasa wieye no ena Dr. Jamra edi nsem etu dwa se ebusuafo se mu tukwan a ya mu hwe ye esanse ma hobambo ho nsem ehia ne se ti se kumase na mu kwana se mu ye ni pedu a ewo se mienu mienu tena ahyen bia mu se de ya sase ni baku eko kwenye nkwenshia enye ebusia muni na enfi honom
2: enkebeye tia ebusia etu kwenye eni kwenye se omuni na muka baku nensu misi minime yu ekwa pwisha ono fa flight baku ya mizuma fa different flight ya mi enkansi bibi ebishidye ani enkansi yeje mpabundi anasi enji ya mingi nensu no ya mina se yema eni mse abuwa yende etaye bi ukwa sore bwonsa wano yu eno umayi na mutika baku na mwa sorry asel for kwa yi na ti ku bi e kwa yi wedding wonse maami papa ne mofra omo na ti ka e ku ka no mo za ko nsi aku so hawa ba anke ni kwan se ye yi na ye ko e bom sa e de bi se e ku e tu kwa ye at least pa ne papa ne mofra o ma ba ku kan drop off that was it because e bu sia min ka mo ya o e ku sa no a e do have be e ba o de pa wu a ya hwe generation ya hwe one full generation kwa se ne pa no bu no ada so we na kono so da wo ana no so ta sia do e wo bu okwa na na ebusua no wo sika bi da bank ana sa sa ana japade bi o mu na e tru mu sa no a in social memory there's no a trace of wo se asase ana yira enye the Ghana for as much as possible ye to kon ya mo ma ye ntitim
1: na ye se afuto we ekoma ye maame mu di trupa esanse wo mu na na wache bia no se wonye yi a ekuo ni nyina pese wotena ehyan baako mu ekọ doctor se munya hwe yi ebeya nko obi ankwa ne de esanse nkwanhia biba anhwe nipa mu gusa ehyan ni mu nyina no obetimi ahwe won kwa na wode sa ensemi kogu ye ene osade to aso se se mu tu kwan a monhwe se ehyan a mu di tu kwan no ehyan no enye ehyan bi a at ti ase anase hye bia enama na ekọ alachani bi monhwe se sa ehyan na motena mu no bi bia wahu bia eye efi droba ni ne so edi kwesi ehyan na so ewo se bi bia eye adwuma ye ansa na motena mu samu di tu kwan
2: omo maye mpentem enja kwa ba bia ho mpaka ebu mu no yenko ba bia ko no sesin ka ho dia yenko ewo se utrem a ebe chance na ye ma aka ye wa kafa ko ho ba na wo bo mpem ka ma ko na fe ko tra wo na ye twa ye twa wo sa ye twa anase bedi okwa duko wendi mendu wengu anase kwa kuda hospital enisa duko kwa transportation care mkwa mwaya association kama omu church omdabe small house dra mwye miti ni adi adi obako temnebe chena obako kudunu asujimu ni minu dena ope yepe ntemdudu ena nise isa boy is not more care attack for no so no I was saying you NG will be out don't make us I don't know some more association I said but the world will say almost cast me a car name me a it's too bad
1: na se efutuo no enye se wutu kwan a wofa ehyan ne nkwan na mom adroba for mo ka ehyan akese ne nsusu efutuo ni bi ekoma omo se wonam na se wohu ka aketo ano wo gbo ne so abete afa wo be wona sa ka aketo ano hu kura ato ne so eye doctor engineer amankwa jamra ene ye chen ne no
3: yanto aso ne kwan sam fufuro ma ha ya dom 106.3 asempa 94.7 sentiment temunie enhyira 104.5 we super weekend news kwese de wiade so ye de ma onhyira so ne ye che ne kakra kra Facebook YouTube ye de ma dwen chira fa top de pem no ye be kenka dia ma se ya na ma me fa kwa eye western north region na wa mo a ehwe ebo asumdue ho dawurom e wo mpotam ho ne e kasa empenfo kasa e chirem se wa de srade e na o me de kwa ma na ma tan kunya se empuntuo e ya de bi e ho hia pa ne empuntuo betumi abaje sa asumdue ho e kro bia asumdue ni ma na so ma bi asumdue ni ma na dene se empuntuo be bo ntino e mpanufo dia de srade e kwa ma nananom se we dia da braka wonhwe na empuntu a wo bo ho dawuro e was western of e de mpata mu no e de bibia betwa ye adwuma na titina nim e de ma regional peace council e ye most reverend samuel buate we ne jina mu kasa ya ne se mo de tu dwa enie
4: the manager of the council no you need to prevent conflict you need to manage conflict resolve and see to sustainable and durable peace. I think that is about some gear